0: koi singbo na song dia ni jabo rang ko rang na gwali nga khon
1: gwal ja babi andi ba chinga de rang na man jaba ha haja gni khok tok bisi ni jabo rang ko galani niyam mode jabo rang ko dingthang dingthang chumong jade upor hangi gal na unjai ha
0: ya nong chong mata dauni ki tal ba jabul galani niyam mode sonong ga par sonong gi jaga ba jabo rang ko apsan chumong gal dumani ko sorkari champinga ha uni gman jabo rang ko mungri da ke shwali sa galana ngen skang ba sonong ga ba jabo rang je ha gal gman mi su sam jakrang aro bi che rang ni bigal rang gni ga ba jaka bu taina man ga ba sonong gi jabo su rang je kai plastic rang aro cham su rang ga tham ga ba rong thala thala ta niyo jaka ga ba bu su rang bri ga ba battery tube light aro glass rang
2: ah yarang gma khona ga takaw de
1: uno de singa khachan jabo rang ko galna rang yen
0: dalo ni nanthang tangi takna gni ko na simang takbo anthang tangi sara nokra rang ko rong thale rakhi bo arang sing ba jokhi dongbo ya ko jinmani nam gni na director urban affairs department government of meghalaya
3: Yana Kasvani Tura, the owner Shimang, Bolumelu Programmo, the Tang Tang Hindi film, the Gate Drunko Knangamangan, Yakots Nanashiman and Chet Bajuna Knatangan, Skangba, Dilhe Tumara, Yaflim Nikitko Knatching, one Aka Yakni, Kumasanu, Aru Udinara Ningaba, Mohabad Dilka Sakun, Yagitunga.

Simang yosumayo, tikman mumnir gapa sa sumutan niya, tikit rang ko kunanga ha. Aro igit rang maksa at sana simang na dun sumun ngata, sa sumutan niya, git rang ko bakanata ni sumayo po natin ha. Dao dok sa manu scuba jungo hondilin wada ska gapa hindi ko brang, aro jojo scuba jimmy pong au ignis ko brang ko ba dili station wada tanyo kunang naman gen.

0: Não se calhar nem é.
1: Na simang Rafael Marak ni gitrang ko kna suaha da udak tak sani cha mena manggapan program ko knang skana man gen ya nakashvani tura. Ya nakashvani tura kna tum swing pa sakan ti kon chang sa time ich krang ni program na ram chak suwa. Sumoy da uchi sa kula chi pa jung aha aru ya sumoyo na simang mi ich krang ni program ko kna sugin. Skang pa na simang meri pat pa ang ni kata programo tang jila marak ni akanani ko kna angin.
2: Ang ni bimang tang jila marak ang arong berte sung ni unga. Dikim na ang ade ang ni class 10 no a dikim na ang pore na solap tong chai aparang ko ui kami chai nga ro singa pakan pari lirang ko sakri chai nga dikim na plak aparang

Nananga, mi chikrang noktang ko rakhi jaude, mi asani kham khani indi nokramaya. Unigaman bangbata mi chikrang jei mangana thangthangni noktang ko gamchate raja. Uamang jamanwa thangthangna banga dukni arong siani ko raba. Unigaman mi chikrang phangnan gi skrabo noktangni silroroani nangni jakkonoa. Unosa songsalna aro jatna namgappa mi sokani bangwa. Gni gpao mi chikrang thangthang ko apsan grak watna gta. Dengtang dengtang kamrang koba, noktang ni apalo khana nanggen. Uamang, aba apalga me chaude, uarang koba nirok sandina, aro kam ka pana nanggen. Da auroro chasungo, taon ba jila o dongguparang san, kam ka e chana nanginga ndak yung uja. Me chikrang sungo noko dengtang dengtang kamrang ko kae, noktang ko dakchak namat na. Uamang me shubagan rang ko dakke, skna kona changgaparang skke koe, sao barang dokan rang ko dakke, Aro gupno hajira kam rangko ka ay sigupna dakchaka. Aro de drangko agasa kumakon mi ichikrang bang a kam rangon jatman chakchaha. Uamang songsal ni kamo, jatna songna kam ka aniyo, noktangko rukka niyo, aro de drangko simsak ni roka niyo bang a dakchaka ni kon pay nga. Andiba uamang songsalo bang a niknika ni rangko chagrongi, janggitang na nanga. Maina mi chikrang ni kam rangko anching mandera ani kumibia, aro uamang mi asarang baksa, mamang saloba apsan grikong naman, ja ane anching chanchia. Ndakki chanchia ni rangko botnat na gita, hajal ni sosku bunga bilsirang mo matnaba dunga ane World Economic Forum agan suwa hachim. Andiba niyate nigen chmo de iya mi chik mi a apsan gadongo na gita, kam ka ani rang on tisa olgrok angaha. Aro haida hajalgni rchasa kolachi gtham bilsi mangoba apsan grik unkhujana ba dunga ne uamang khensoinga anchingni songo noko town ba jila o dunggpa plak manderang me asaba mechik

na simang Juliana marakni gitrang ko khna ha ta ojol jol simpu momuni gitrang ko khnang skana man gen gitrang inga khasa o ang nang na aru ui pa arping angade.

Na simang monta ben marak ni gitrang ko kna ha ta o jol jol krena son marak ni rong ba gitrang ko kna skana man gen kitni khata bi chong rang ara kha dang wa kreke aro khusi ni salrang.

Bun kami na simang krena sun marak ni gitrang ko knaha, aro yarang baksa cha sung gatal ni gitrang ko watta ni sumoy ba yanon bun na ha. Da o jol jol Delhi station o ni ko watta tskak pa deng tang vivid parati program rang ko knanggen, jol jol gani ba jong ahon sal ni hindi kobor, gani kolachi ba jo vivid parati program, gatam ba jo hindi kobor, aro gatam bunga ba jo ni gatam tskang ba jo na English kobor ko knasuna mangin. Yana Kashvani, Tura.

Yana Gaspani Tura, Nasimang Silong Stes no ni watat kabats koborang kok na sona manaha, dao Nasimang Yastes no ni watat kabar metelani gitrang kok nas kana mangin, Aro dala tamo Nasimang na palnin sangma aru unidol ni Rangapa gitrang koga matinga, gitni kata bichong rangara, Isol nama, gapan rangko okamengo, aro rebabo ang dede, dao Nasimang Yaganat kaman gitrang ko zolzol kna sona mangin.

na simang Silverius marak ni rung kapagit koknas ko naman na hadaw Lucas marak ni rung kapagit koknas ka naman gen git ni katabi chungara nagchingon nang ko aro ya git ko nam na kebiat kaparang ara kera parao ni Gresilda marak rukchi sangma mensi marak aro amang ni gupan rupeng rang daw na simang na simang inam na kebiat kapa Lucas marak ni rung kapagit ko gamatinga.

na si Mang Lucas Marak ni rung kapagit ko knas ho naman na hada o Previlson moment ni rung kapagit ko knas ka naman gen gitni katabi chongara gual gen kon na ade da aru yagit ko nam nake biat kaparangara turao ni Mary Sangma Paiti Marak Gresil sangma aru amang ni gepen repeng rang daun na simang nanak simang ni nam neke biat gepa Previlson momenir gepa gitko gak matengah.

Prevel son mom nirung gpa git kok na sona man na ha da obon kame breme butan sang man nirung gpa git kok na skana man gen kitni khata bi chungara nak chengon anga nang bi mang ko aru ye git ko nam nak ke bi at kpa rang ara wa da nang oni jun jun sang ma misl mara ruksul sang ma aru wa mang ni gpen peng rang daun asimang na simang ni nam nak ke bi at kpa breme butan sang man nirung gpa git ko ga matenga

Simang bun kame bremi butan sang mani rung kapa git kok na so na mat na ha aro ya git baksa na simang ni nam na ke biat kapa sa song katal ni git rong koga mat na dun so gaman so may bay ya non bun na ha. Dao dik dik sani zat manu na simang toki house to Hindi film ni git rong kok nang ska na mat gen yan agas bani tura.

na si mang toki house to hindi film ni gitrangko ka matani somoyo pardesi babuni tingthang thang gitrangko khna sona matna ha aro ya gitrang baksa hindi film ni gitrangko ka matna don so gaman somoy ba ya non bot na ha da ojol jo na so na si mang sponsor program ko khnang na mat gen aro dala thamo na si mang na ministry of agriculture and farmers welfare ni kisan banini bak to ko ka matenga

Nasimang Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ni Kisan Banini Baktokok na so naman na ha aru yarang baksa sponsor program na don so gaman sumoy ba yanon bot na ha. Ndao dagdag sa ni Jamano chat pa jong ahon dilistis no ni wadat kapa Hindi koborang kok na suan baksa jol jol apsan stes no ni ko chat minute pong au English koborang kobak na suan amat gen yan agas bani tura.